me na miye som Mi beza, mi wudam Mi beza, mi jano Oye mi yom Sa wuni tiyan yume na tumi bini udiye siya Sa tumi niye sumwe jan kane ni mu Sa tumi niye sumwe jan pwani shafo Sa wuni tiyan yume na tekele wabi koswa Yesu Kristo wa kini jaye ura nyume ni mu Nyume ni mu tumi ni impwani shafo Mi baza mi siyano Malaika base Ayande le ma Desi nyami Desa katoli yanda Osori ya fye nyami Mi baza mi siyano

amenye adini ma bro wa bo mi ni mi fie fo wo ban praise merit somewhere hallelujah bro bi aso ye na kedida aso nyira ni community age na na ka meti abra na me dadje mu awo wa sha me class ma mi korea da don't come ho na ma bra bo ni na jicha obeti asle sada na sisiria ma fu da bia da bia da bia duru ni awra dia ya ma myo mini mini mini mere kan sha ho sha ba ba ba tanya me ma do mi aba do mu so ma sabre me kwa mi tu bi kobi mi tu mi skata mi tu bi pedia awra de mi tu ma awra de soa e ya tum e bre bi atwa mu nan ka me man ko suku fesko fwe na sina twa mu a nan kwa te kwa ho se bye bye obi obi twa mi a se bye bye bye bye na me hwan kra na ma ko ru afi ni sina be da da be do remember this one na me cha ni yakopo a wase sese ne ya sania potia no sana mi nyometia wo wo na me ni popo a me hwo

Aya do bidi, aya zizi yama bunya me na waye. Aya do bidi, oji di ye. Aya do bidi, oh. Aya do bidi, anya kasi nyami no na waye. Aya do bidi, anya wajazo nyami no na waye.

tena makoma mu me ne se makoma no so nya betena mu a ne anya na asen wo be sesa no a me pasa me mani so me pasa me mani chomai hi hi ha bara ba so kwame na me som me pasa me wona me pasa me jano ayameyan sawuri tiyanju me na tumi bi ni udia sia sa tumi ni yesu ma jan kanenim sa tumi ni yesu ma jan pani sofo sa won tiyanju me na tetre wa bi koswa yesu kristo wa de ni ja ewra nyum ni mo nyum ni mo tumi ni impani sofo mi baza ni siano malaika basa ayanda la ma vesinyame kesa katoria osori afia nyame me baza